0: Ano po niyong magbagabasay? Ganun gahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man, o sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitex.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, yo.
0: Pagdaman.

0: Class, meron kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: The year is 1960, and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwang gamay man na.
0: Ah, kade. Muna gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previous ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, niya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Paring Toro? Pasabutan na. Namakakdug ko. Lilagi siya mo yun. Nakoy pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takatinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngay mo mang kunungi panguyaban ng akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong gipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakaka mo sagit ni. Ibuto kong sa'yo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong Darlene. Mahal ko na ang akong Darlene.
2: Maganon, wala ko nang uyap si mong Darlene.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turo ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganon!

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Pow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor!
1: Giant pa kalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling! Lingaw kami sa mong trabaho, darling! Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya! Dako kay hinatagan sa buwa, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya!
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay! Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga daghang kay tagbayro nun, korinti, tubig! Mubayad pa tagrinta sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, pang-gastos pa nato din he! Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang tarseng, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, akong gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling, grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon, muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
2: Karong pa ko kamati ko, darling. Humok mo niya kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ano yan?
1: Patik-atik, pagyagka ha? Asay mo, sir,
2: ka? Kalaming maling kong tagat ko. Tayo na sa beach.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro. San Pedro. Ano na da sa pihak man?
1: Kwan. Impyerno. Pwerte na kainit.
0: Dito lang ko ah.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water. Abaw! Pwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maride!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ko kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, kanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For Life.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, ay! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itang tubig man. Uhawa na gini. Maliki na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: May kapoy yung kay girl. Ay, sarap 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kagkakero mo guwapo ba?
2: Ay, nitaw san. Maran na siya kay point girl. Uy, tara, dito na girl. Okay na mga kikiro dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainuman ng ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, pandamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Pandamay. Imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugun ako din. Ew, kaloon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailis, ani yun. Kay wala na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: This is what Classic FRC is all about.
6: Just let your love flow.
5: FRC. MOR Classics.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tay. May tamaho ko na sa kusina, ta.
1: Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man eh mo yung bal na may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay mainom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: बर्थडे को जून 12
1: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo laing mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wa na lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y laing babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisakay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upunahin ka ng istorya nila.
3: Kanday, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dila. Tabisan ng mong wait, day.
1: Sa? Putlan ka ni mong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dila mo, ha? Kay kabalukumutan kung kay kang asawa hinumon pa yun. Dila yun yung kasismosa. Huwag ka lang may ipako ganyan mga bayanan eh.
4: This is what Classic FRC is all about.

0: Hugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
2: Hugot pa more!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: This is what Classic FRC is all about. Just let your love flow. Classic FRC.
3: MOR Classics.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? Ba't ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
0: Bakubal ako, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Ako talaga?
2: When you want to dance like

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kalamig yung paligos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talan-awon. Napipahay mo hapat na namin sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa palang mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na Tapang! Tapang! Ikaw kapalig mo na ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang mo! Ikaw kapalig mo na ko.
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay na lumos.

0: Ang Jamie
1: Diretso sa Ricardo, sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkain, kagamit sa balay.
0: Ang Changi Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko gani, Choy, sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuo na.
2: Kita mo lang! Mayo ka pa, Choy! Wala pa ko gani kaluto! Gambal ka na nga manamit ang akong nilutoon! Ang bahana ko, nag-kusmod permi sa mga niluto!
4: Can't touch this. When you got groove like... You're grooving to MOR Classics.

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanan dulaan nga yuyo dong ba? Yung ano man, kay bisa kung samit na kong labay dong, gabalik man gyapong kasakong kasing-kasing. Ay! Ah, ya! Ana!
1: More music on my only radio now.
2: More sa Gabi Express.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ah, Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli mani mo?
0: Wag yun ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title ana di ay?
0: Kuan mani yun, murag action mani yun. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

fall in love one more time. This is MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong nangluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimla ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko'y number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mo cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil nagsugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang sa'y pinkod si mong silpon para tawagan ako ibang doktor?
0: Daling, daling.
1: Pinkod ba? Dali ah!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wako ka dugab. Okay lang ako daling, naulian na dyan ko.
1: Ang sa lagi pinkod, kitawagan ako ibang doktor.
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Aray! Nauntog ako!
4: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
2: Hugot pa more!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
6: Easy!

0: Mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.
4: Tayong

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Limahong shampoo sapon. Dahil naliko. Susihon ko.
2: Alala. Aragigin.
0: Daw, saan naman yung kinantahanan eh. Muna man yung... Uy, aling-aling masigurin naliko. Dahil magkikinantahan. Dahil ako na dalaga, masigurin naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Uy, Kanor!
0: Padamay, ang akong gangan.
3: Nga na magtungan-tungan ka dira sa CR. Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Sa'yo nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga anong mangukoy man dyan kang lain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako.
3: Ukuyak ko kay wala imong asawa. Dali!
0: Loon kayo!
3: Dali!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ano sa amang kunin mo sugton, Day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, Day. Sugton ako nimo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kanuman?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan nimo ang nakita?
0: Usa.
1: O, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Padaman.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: to lakad yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir, may problema, Sara. Ingkaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
0: Nay.
1: Puwerte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa
6: magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ayaw ka tingala. Kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Ayaw mo kabala ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger. Yay!
2: Uy, guys! Ilong na mo ba kaya na sa winner?
3: This is Team Home Champion! Team Kanor!
4: Yeah! Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga mapaburger ba pa-pizza?
5: Yes!
6: Upit na dito! Aha naman! Burger, pizza!
1: Pandamay, huwag manit ko swildo karon. Huwag manit ko mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag nasa ay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya. Sa sunod na lang ko mang libre.
4: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
7: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
6: ko? Amo, John. Atik-atik na dyan na siya, John.
7: Burger drop, pizza
8: ito, magawa lang pala ka daw. Pag-unengon pala ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
1: Mang libre kong burger at pizza.
5: Yes! Yes!
1: Totally ergotot.
4: Mang Kanor.
1: Nakay, 500 na pa utangas ako.
4: Saan 500?
1: Utangas ko kay para mapaburger tayo, magpapizza.
4: Okay, ikaw mang libre.
1: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
9: You're listening to MOR, my only radio.
10: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
11: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
10: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
12: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
10: Galing-galing ni Kuya.

0: Lord. Kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka da nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo! More!
0: Hugo! More!
4: Yung tipong stick to one ka, samantalang siya, parang restaurant. Open to everyone and willing to serve someone.
5: Who got that more?
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy. Tickets to.
6: Oh, di ba?
8: Kabili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: na gilak mga kadiya.
1: Gibulagalay ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandamay.
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito, sa All Hits Carrera.
4: Tara na!

0: Tay, nagpamangkot si ma'am kung ano imo propisyon, Tay.
1: Ah, di, inday, ang badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nag-ano bla, nagkakayo sa radyo sa car.
0: Ay, ay aba, perte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: Beng.
1: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din ha?
0: Para ni sa'yo muha na, Beng.
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo, biyak hindi na masakto sa kuha, ha?
0: Sigo lagi ni Daling. Diba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na si
1: Bo. Aray! Ano? Di ko ka ginawa!
0: Oo ba? Bisiyan na ito, gabay, ana. Diba nasakto na niya po? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hold up, eh. Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up po ang silinga tuwig, bala?
0: Hehe, mga gina basta business eh. Ginatipa ng customer.
2: Bow! What the?
3: Now up and more!
4: Ready ka na ba?
3: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Dong, na ako na-realize dong ba nga unsa? Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!

0: Hoy pare, hindi gid ba laman nami makapamana ka sang doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sir! Ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buutan kayo na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Toma. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnay ka na ang artista, sir.
3: Mauba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko.
2: Sir, nako'y bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni mo.
3: Mauba. Guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.

0: But you're just a boy.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, pre, no dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
3: Ouch! Apay ngay.
2: Gano'n si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
3: Nga!
4: Maray!

0: ikaw, matignaw!
1: Ay, na lang nagpatignaw kaysa plahubog!
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako, di na ko hubog. Ikaw, batignapugnaw!